Ali Shant, matari to tasi e le haka Māori o i loai o le kapo o pango. Se vai nga mata ina tele le tala anga le lakapi, e le vai amu mua. I le fata le tele noanga ma le televise a le Sky, i le mai ai o le manu maro o Blacks, i le masu fai le ai a le Sharks, i le malai Kings Park. Sa au fui nai e nonu lona mafo fau le lei mo le fai o le haka. Sa i fa'alia o se fa'o so songo sa ngona i le taiming. E pio na fasilia tuai tamata aro le Sharks i le po aro mana i le ta'alonga. Mali matai te inai, i le fiso ta'i o nonu i faya o ngalangolango le All Blacks, u manga, a e patino le ia Ellison, a wā le faya o ngafaurulu o le Orpele ki Māori. Sa ta pae nonu, ia Ellison, mō se whātananga, e te walatu i le anganga whāloalo e fai masui o le lana o lana au, lona a inga mai ian, ma lona manatu o se mea sao le tali lea i tama mo le All Blacks. O lea si waha ka whaito atasi a nonu sa pātu patia le aulangolango, ma se whāloalo mai le All Blacks, e pio na tū whasanga i ātia a o whātino lana haka. O le stalo ngā rau Blacks, o le ata alo i mali Bulls i rwawe ala sā tei Manisila i Pretoria. O le sui mōmua rau Blacks a Ali Williams, mo lona fatoa lua whai business i ana Malbray. O lo tau la mōsi tau a fonga mo le whaavaino se isi tā mara sanga fōwha professor ne te polo whaalo tui whale ni isi ona nei. E le rua whema rau furvalu, o mo whai nana whaai loa ele le tioni sila. Sa ali puti ai le tioni sila rwaz umavai, o tiro tiro ele ne ti polo ni sila. I se wha tino ngā tūma o te wha tamo ina le tamarasanga ne ti polo mo le ANZ Premiership. O se isi leo o walo ni wha tino ngā umā fau iai a o ta wili mo le tāma uina le umio le manai o le ta longa. E iere māma anga, o le tino e pūle ele ne ti polo ni sila lo whai e tala noanga mstasi o whai pis nisi tūma o ti mo inibis meni e winga se tāro sanga e tau ave aise le lai sene. E wha tamo e le tamarasanga ANZ Premiership. O se ngā yoinga e mwhaiai o na whaia se swinga tele i a wala e whaata moe, ma whaata pe eile ta amarisanga ni di polo whaaro te whale i ni usila. E iere māma anga o i tūtina uma o awa i Talanoanga, o se inia se maria ngai liema whaia na wha i loa whaam talanga, a o whaia Talanoanga masa i linga i tūtina taitota si uma. E leo yeisela ngono le whaia anga o le kalapulika le Sydney Rooster, Trent Robinson, e toi fia Talanoa ti le winga i le tūsa o le tūla fono le malo Australia. E whae ki te aitu pe tipi whaala hafonga e pēna ngafa ti aina le kalapuliki fōa e Papua New Guinea Chiefs. E tu salava pēna te tunu ina. O le sa loto maketi mo tamata alo ele o fea tusa. O Brian To'o, o le sui ala uloka pili ke Penrith Panthers. O to ono iei tama o to sinatu ele a uloka pili. I le Pasifika, i fea ngainga mo tongi ele ini la hafonga ti tongia. Ma folo folo ai ele whaia onga le Panthers, Ivan Cleary. I leo toi ma whaia kalapu. Ona whātou te wā matū peru tongi ele PNG Chiefs. Mai le lua hawhi marero for valu. Le a matau na tau sinio o tamara sanga le NRL. Sa whaelo e Cleary, sa malingio na loi mata ina molongo o ia tō o le aru SMA Penrith. Ai awai atu le Chiefs, ini whai tionga e peona teita ia re whaia o ngā South Sydney wa main Pennant. Sa whaari ai, wa whetai ia ine ila tō manitūlanga le fea re whātou sinato tama e ia ile talenin. Sa sai nie to ia le fe ngai ngamari PNG Chiefs e normal asia sir kalapu ma awa ia toa ili sio na uso li tosa mo chorom lai li tamu mua mua usai nia e le au talana le yaso ya ili file mu tanga tauma ma ia manuia lo waso. That's news in Samoan from Aotearoa New Zealand. Have a kind heart and happy day.